0: doon, may habi ko doon.
1: Wait, doon lang ba?
0: Wait. Oh, yeah. Wait. Ipo na yung yeh, huwag ka.
1: Huwag ka, wait.